wadara hake so ka ba ke bae nge ke ka bae empa mosadi yo nkileng ka kopana le yena stationeng sa katleho o ntse a kgutla ka kelellong ya mosadi enwa o ne a ena le mathata gobane o tlile go nna a tletse meyogo matlhong go kileng ka bona gore pele